itinya mune ile Jehova kigwe bi unote ningu itinya mune iwe gongwe en asumune wetu ni brani itinya mune ile kwa muktuane nyon tip kubotona itinya mune ile Jehova unote ninyon kata jini na subune wetu ni brani itinya mune ile kwa muktuane indoshe wana ngabe nene note ni mute kwa etu uktuane inene note ni mute kwa unjote mnyachen Nene not the music of Bugumbega Konga, who got Muktoni not in Yona. Ostend an in between Ibrani, Yotaning it, Yuki Muga Muktonete, Elin in it Kungoi, and Yagatul Lingo Muktonet Kungoi, Lingi Hova Yimni, Mamega not in Unye, Lingip Tayat, Otrurin, Wikimuga Muktoni Yon. Kenget kumye iwe kiwa muktoret kongoi. Kenget ijamege len Jehovah, thank you. Mami agena otanu ugipta ande nyawan. Len Jehovah imye wegipta yaj. Iga inge tan imye Jehovah. Asta ini otanu bago len jini gibindige soye. Kelini kwa muktoni ya mwamege na otu ni winendete. Gini Jehova. Gimbada ni ngu. Gisabi na otu ni ngu. Le Jehova bununyo. Ngobunyo ni mite ni Jehova in asubu na wetu ni ebrani. Ngobunyo ni tagyon Jehova.

0: of Israel.
1: Ako kinyo ko kutungki inendet.
0: Ako kinyo ko kutungki inendet.
1: Ako nagiptayandani.
0: Ako nagiptayandani.
1: Toreton.
0: Toreton.
1: Ako kiwal kule.
0: Ako kiwal kule.
1: Mamie kerebelo ako.
0: Mamie kerebelo ako.
1: Kimoikwa.
0: Kimoikwa.
1: Ako wirchi seseni.
0: Ako wirchi seseni.
1: Ako gile.
0: Ako gile.
1: Ee

0: Alright, kesane ni mwitu kula limi ta meja ta jininge wu nega yeng embe tu tabra ni Jumapili na ota ni batari gi soso marawa ya tafsisit kenji tabili bushewa yang tipte maglo Jumapili ni letu ne ngarawa ya na ota ni basisit amu Jumapili ni nyo nege mi tarawa ya tafsogol ki la suje ptole la gitorori ni ndata muri vse nigo guribe kong yeteka na metabara wani ago ipe tu tabra ni kesane ni mwitu kula limi kutoma getestai ameje kebe tai tapche ptole ilge sas kovit kenyo rubora endo na ota ni getestai kage be tai ta be chep tal ilge salatoriat ne sabe ga ken kage bua tai ngun chep tal ilge guri ne gap kora asko be tite bi go ba te chonge te kino mi te tutena we ga ke sunen iberu ur kasane nyu engwe to le mi ne na gonyor bra inda kwaganisa ine ne ma nyor kora asko be ti ga ji we gi ne nyu ne kora pro inda ne ne ge kwa tai ngun go la sunu nye la toria ne nyu ara ge sa es ga be tin do we chen ge ga to go le beru re go bun ten nuage ke ba be tu tabrani amu ge sa ja to ngere ngene ngai ne te ne ba kwa anda we ri tak ta mir mir ne tilil Amen. Kasane ni ngwe tulo le mi kaine ni ngwe Ezekiel srema ka tajin kabisa asgo bit kete bitu ago ngete gen kuni ka ko pata dege sek sesitu yeta ba ko tej site no to ge site sesitu no to ne babete ulatinye ka mangune ta le kai tuna tengani sa asgo bit kete bitu ai ago betu tabra ni ko betu tne ne ga kabisa special enginya ge tukul ne ma kini ge rabeni ngale ga so ko ni amuki wangu arawet ne basisite ko wa gigono ngyu Rapini ke jang kapisa Cekera arawet Agama je biteng masyarti jatinda inyo suka biti sikki nyur Rapini jotok Rapini juga sini nyur suka biti nyuru Kitna magati ay Ko igeri leke sub masyarti jaga konin Ako masyarti jotok Ko magati ipka kwa uta ginyo sogoni Amu Kitna tay Ko inye age tukul nito minyuru kengarawani Yani ki itiem mara ki nyuru ki dogi dogo kole ko betu tabra ne nyun ki gatin paranda mi te jita ne tom ko nyor ki gonge ta ge na marawani ago irani so ga gita ba nun betu ni asga beti nyoru ge betu tabra ni inye ne gi nyoru mara gi nyoru ki do ko ge ge re kora age gonin ki ne kai kai so ame je ye beta nyun betu tabra ni ame je ke taune so gore ne basta 448 ash ame je ke taune sta 448 ash ago ki taune duket namba ngape ko sene nu ame je ke taune namba 7 Ole mite 25,000 ameje ko tibik taman agoga ma una lejin ma shart je ba yoto ko ni ko kuto minyo ruken garawan ko mukul ko kita ban betu ni barani ke le magi junda chi age tugul anan magi gere arawane ama agi nyor bi chegi ko chin rabi ni ketom kai ko nyoru so baranda ne ngung no to betu tabrani special kabisa naga muaun amana jama ma oni manda Star 448 ash la batago duget number 7 nguni saruji tugul duget number 7 asko beti sikki nyor rabi ni joto ke nyum nyuminda Star 448 ash duget number 7 kamaun agopwane akponas teji ira singumesi kinyoru rabini joto inyoru bonus agameji nginami nguno ingen duget ake tulna ka ingen kale Star 448 ash number 7 kage namno toki ngenyoru lugo ya gobun western seeds kobit kete sai
1: Lubu yota apko manut ko chite nik tugul kasar tabro wete no gen kuni to usko chap chige gol seti neile pe tu taga tugul ko boga manut in kasar we chuton yige se bi gol se age min ke su chenen ko mu chete ne ne gen bo iga suru de chemya cha ko abatin det ne tinye ngulo tiet ko gol ge su che buane in joki need abu je mangem ge mewud chotan go araka wh11 ak haraka wh30

0: Haya kasari ni kuna tak tengok ni kaget nyuruh ke kasih na tak kalah jin kerana running ngelegra ning suku ni agere ka nyuruh ready bika tapi mu tayari jaga ku nyuruh cikai 25,000 ning staff of utitas number 7 jitu ne bai ko jitu ne kikure kembai jitu ne baso mogi ko gipta jitu ne ba angwan ko jitu ne kikure ngo kikure celangati ne ba angwan ko jitu ne kikure shadi yani shatarak aya jita ne bomu tingyu ko jita ne kikure in Kevin kongoi missing choto ko biga ta pingmu to ma pingmu tu je ge so me je paisha parai ningu ni ya wenda na missing mo shaka so be tena na go to nyoru an gore na gararan a me je jutungu ni staff of 48 as la bat ti tu gol ka go it ka sarto na je ge pingmu staff of 48 as saru jitu gol doget number 7 ningu ni Otu ya grabenek agama unalejin gike sora we kono to agijem bi chigi ko jin jtombe ko nyoro gen garawani no to amne ko sebi cha maoni ko bi ke tombe gi ko jin so e ko gen gen bi jato ko mati junde paraini tike rara we te agi bendi ina mera we tage ko yegi na mera we tage ko magat koroga gerip chitu ko lingarawani fcc so staff of 48 la patago do get number 7 ninguni labati nguni awe ndana msimo shege ameja na msimo shege na sewa ko tinyorwa ko mie ngoma sage tulo leimi engore no tena basi met ko to magushiko conference wa gerbi kya ko ya kwa siruti kwage engore tena ba facebook tacha fe melo to msifu yesu kristo
1: inge labro mato no gramo hinya
0: yes
1: omo ni namo gramo eta mno getesi eto
0: emigo mie
1: mindan ngabe amindan
0: ngabe kongoi missing kitab gramo Aya, kongo missing. Taja familo. Hello. Yes, agere in magiti dosi. Taja familo.
2: Amo ya rafere.
0: Yes.
2: Nana lamari kanya. Jama lamari kanya tuliani suhata mangu kanya.
0: Kongo kapisa mumi tuliani.
2: Taja lena lamari kanya.
0: Aya, kongo missing. Taja familo.
3: Amke harap serem.
0: Aja mke. Eh sagere jita naga ko injan ninyu kapisa sokoni ka ko injan iya kaga marani alin baranda nengungi nyeman agere tani gure jen kagi ko 48 ro jen sanyan rapeni jo jen sanyan kapisa agere tani gure filimoni kagi ko 25,000 so ta jenge bigangwan roni jita agene ki gure beki beki kapisa agene kaga ko injan ninyo aga ki ko jagina rapeni keti ta 25,000 so ta jenge big somo kastani nyu ame jago bit pichato somo gusta 448 ash number 7 nguni tajenge 3 people amecha ko nokchendangyu ago ameje ngawek se tungana goge patatieni ko ga go beti tugul aga meja nyu no gaswa goni eni nguni ko agi adogana agele bonus tugul jaga go ngetko bachege tugul ne nyone so go ne gi go ji bonus so go ko ga inyo go to minyor bonus paishe barai nguni iwege so go ni agi diltike ditage anango ne baying agi nyor bonus joto Tabanang noto kejeng e big somo ki gajana getul 25,000 kwa lesimen so bangan ge nguni aginyo sogoni ibuati le sogoni kuma mitra bende tia tipte mangmu tipte magai tipte magai tipte anango siring sosom kwa janga so ne kitni geni mangi nango tagi na ne noto ki geni lagi ni jame tangi ibuati kome buat kwe geni missing ingian sogoni araga agi alishe Yes, ngejoro teni kyoto keba kalenetilil Saint Francis Kablonyo agije go bwa tendo ne ngwana kalenetilil ko noto no

0: Alright, tendo na tenegara ranga bisa neba teni kiki kure Saint Francis Kablonyo nega kubagi jak tenda nengwa naga le netili ko tenda nega kwaite jingyo sai sisit ka kwa batenge sekitu muak somu ka kungu ni kasi ni wameja na isi una legend oye kage ker do get number ngapi number 7 amuga kwa bit pick chaga kwa agorwa bika bisa jita negure Aaron jita negure Josephine aga jita negi kure kikure Frida kopi kyo tok chaka kunyor chike so ameje awek ten kitunga na ku duket namba ngapi ameje kebe duket ne ile chang kabisa namba ngapi 1 2 3 yes namba 3 ole mite stock chyo tok chebo 100,000 ameje ko namba 3 ameje ko jipi ka 100,000 tatyo in keger duga na tana kitunga ni aga yatun dugo shek ke ayatun junalak so namba 3 nguni staff of 48 tash namba 3 labati nyoru bonus imagine stock chapa 100,000 kwa chibi kwa yengi tomi na melibu mia moja ina mera iroo tomi na melibu mia moja ina mera kanya mga uno kuna mutu watapata leo na uyo mutu tomi kwa kwenyuru aleje star 448 ashtaka ilapa duket namba ngapi iroo mamiji na hako nyonguni number 3 stock chapa 100,000 pi kwa yengi yes pi kwa yengi arakaraka jajepchepe ni nyo hako nyuru chikei ako bonus kubajia ketuko naka ingia ndugani bonus kwa jangora star 448 ash number 3 imagine ngala le mami jango takenge na kabule jige soko ni ani mami jina kwa chum dango soko tage mi tagitio staff of 48 as number 3 hakuna mtu ameingia staff of 48 as number 3 kasende nyo ngoro inye staff of 48 as number 3 kama ko sirine lu 100 ambona asaba staff of ango ngome meje ko nginyo ne bail 100 kitio yani ngome meje 100 nginyo ne baba na aske gon mara mega nyelu 100 ndatage goni ni ko petuno le unye ma kara na ene jita ango tamwa kai ne ngwa gigere le mamwa kai nutu kai amu ko tamwa kai nutu kai ango ta ko ko len jita ngune anum no sinyo ge jengin ngin magarar nin bi so kita naga me jiki tyo kanu ko inyo so ko ni star 448 tash la bata ko duget na kara ni jita na ta naga ko injan jita ne kure Jackson ko ko jibona sin 1000 ne haya ago injan Jackson ago jor jike bona si nganam si me ta ne atugul enyo jitaneta ing si mete ek majitaneta ga te se ta go to mage nyurte ndage ta jfm hello
1: hello
0: yes ajamege jamege oli lapta ni eh dele ngana
1: utare kuna baba apete
0: okay karibu sana aya metwa ge magitwa uman aya kongwe kabisa namji otoko aya kongwe missing taja fm hello hello daima na milele
2: ndo jamge maria
0: eh unata
2: eh gage wala ke na ke na me na jimbo ki waro kabisa
0: mhm
2: nongo parbin mur ye
0: yes lagi ni lelal dah asista aku betul ni le anggap banker kau sah asista in boya in kimi kaya dek tapi engkau lindu aku na engkau lelal asista aku ni kelen tapi kau sah aku ya kimi januar januar aku rom kau sah asista engkau lindu oli ayah aku mangan lelal aku ngalih januar aku ne ayah kau sah ni orang citra kau kau jorci kau kena fot fosil ngedi na kau kau missing kita dekure mariko kau kiko ajingnya hey mariko ame bat 100,000 kongoi missing mari kongun atago to majita agenge kitu ah ya to majita agenge gosto ine nyui kongo chamwa agene ayat soko ni na ke kora nka ayat soko ni na ke amura ni ke gira ra wet ko to masige nyuru tendo ame je ke ya to soko ni pa sta 274 ash tagi ata nyun sta 274 ash kawo go no mora nguni ame je ke ate do get number ngabe ame je ke ate number 1 2 3 nge ate cement jiba 50,000 kwa itibing mood nge ate cement ya nipo 50,000 ro nani nataka cement ako masharti kora kouni akile kimeche biik cho tom konyor kii eng arawani komugul akoi rani tom iname kii akile neng'ung ra betut akile neng'ung you are so special leo lasima kotko koinyoru kii muite kabisa lakini kotimeche inyosindikis akine ninyone kekonin bonus lakini mama yani first priority ingen first priority kikochi chito na tom koname eng sokoni aya mamiche nako ingen status 74 aska tomi so olen o oh, katakomi biik olen agere takwalishe biik iman ngoli kitesetai ngoli kora obwa ole star 274 ash nguni kasaninyu akiname number 4 number 4 nana number 3 number 3 simendi chepa 50,000 nana tabungulia sisi kwa simiti mamiji na hako inge nangota kenge star 274 ash number 4 number 3 number 3 number 3 number 3 ako jine inge ninyo kutu ito sakpona sechi anya mwaungu miyas tuwa maroji na hako inge ni angota kenge inege magikas amiji jita ni chumu nguno anagile ni chumu kabisa labatu number 3 utu ya kekwondet sahi kupata pona astukul ingin kimi mwisi ya mwisi komia kichek soko ni mwisho wa mwezi agale mwisho wa mwezi na ngwanget komeje korip chito na tom konyorgi engarawani komuko so kot ko yakenge mbichoto ki umagira amune si chunde baraindo kapsa na kakitobanun ko inyas maba chito age inyendet eng inguni chutu star star 274 ash star 274 ash kasere ni mwitu kula lemi labata koi doget na mangabe labata oroni chito netai nakakonyorchigei eng yu chito nekikure Ben kakikochi 500 chito nekikure in Miriam kakikochi 1000 chito nekikure Rebecca yes Rebecca amefungua kakonyorchigei 50,000 Rebecca nguno tamen chepa biik angwan oye koru kosho nyakwana nyunito akuna mutu anataka mucheso aya kasere ni mwitu kolo leimi chutungu ni star 274 ash kimita duget number 3 ole mita simendi chepa 50,000 ta meche pika ngwan ako bonus komite inginye agetuko leimakinige star 274 ash number 3

0: Yesa tenda nanjin kabisa nyo chamu ne koroge he kigure kale nami nimezitumainia tena nata nipo kwaya ya mtakatifu Maximilian Maria Bas kuro to kasari jo kita setai ko to masuk kita ta sanam si moshe kwa kanyoni ko jamwa koro kale jok sokoni imechacha yani bwa ne pi kapesa ole pendi tagra pe ne kaya nye ne menyo ne kitwa muisi arake mwa ne ba ko timi ya to minjan sokoni igeri lege jo twara gara gamu mabage ko sire ko ngo missing road dagai ko ni 46 shillings ro roda magi meta ra pe ni jo sanyano sanyan agera ra pe ni kimi te pe tu tabra ni jo so nyani 46 shillings ko ga ginde kelen yani maximum ko 6000 chaga ginde so hameji gil ke go titi nyoro 6000 jo ta ama gitle gele agime debi gata a ango to bendi big tamanu onyoro 6000 jo ta kutim ke tege mene bidine mu so yeji ta chuchini yigere le ke ngen so go ni fanya chuchini fanya jambo me te bi gitu bu ago imagine siling tip temi jage gitu ngon daga mago yetenen so go ni kongo missing kita nagi gure judi kagi go 1000 kasta ine new star 274 ash Kimi te duget number 3 ameje jotunguni simendi jiba 50000 oroni jitana ganyo chike simendi jitana gikure tekla kago nyor chike simendi tekla nyo jiba 50000 oroni jitana basomogi he he jitana gikure robinson ekiane kago nyor chike songuni tameje bika yengi tungani jaga selinu ameja jaimpi jota kaya nguni aga ameja mauna lejini aga tukul ningeni engi nguni aja ingipi jota pas kwa ginde bonus kitungoni ingine kwa seta nyur 50000 jutunguni mana jigo yinye noto agone kusire to kule agile mami jine ke metalas mo gonyor bonus star 274 ash la patako duke namba ngapi namba 3 kasani nyu namba 3 star 274 ash maja mami jina ago juto ko inguni mami jina ago jut anano genya mai tano nguna ga mwa gumienye kale mira bene ke tege meje ke gon lagine nguna nyonu ne mu ni gigeni Yes, sama je kita rakono kita keng sokoni. Ya tu kula nam si mo sekeng yuk dogo. Ya kini opo asa sangguno. Tako bi kaya jajeng aku aja 50000. Gan nam si mo sekeng yuk. Tahun ni jita negu kure Brian. Engko limba mo monya. Tu mesti Yesus Kristus. Aja mege.
1: Wah, demi bu,
0: Yes, imu aya awalu.
1: Ana nengo ma prane ne liep ma mo ne atara pera.
0: Oi.
1: So embe tu nga para ga mo ya ga te tu ni unda ko chap jin ge ngale ga arambe no go mai ga tin ya ra pera.
0: Okay.
1: Kuwa mo ya ga ni sa ga ta ga ti ya jin ti ke ba je ne de ti ta ba ya pera.
0: Okay.
1: So ko ga mi ta na ta ji ko bol bol right now a mi ta na ga nya ga ni ta ga ta ha ta ngo ngo ne ti ga na ni ko pra ni no e no le mo mo na ta gi ra ta ra
0: oi
1: ni na le je ma cha pe kya ma de go sa po ta no ma i ka zen ne ga ba ra be ya ra ta ra ngo sa po ta no ne na ba ni e 11 88 68
2: kami berdua berada mahu tahu ni tu ye kaman dah gitu kok. Tapi ni ni pen, cuma sebab mau bawa ni tu je ni. Ni buat apa apa ni? Berdua tu ye deh ni bawa bunyu. Kau mau bawa ni tu je sahaja sahaja ni nampak. Kami tak je tak lelak meraruh eh.
0: Aiyah.
3: Hello.
0: Yes.
3: Engkau ni tu kuih gurunan cebe. Kali berdua ya.
0: Kau engkau missing cebe.
3: Encik cebe.
2: Aiyah.
0: Kongoi missing terer ngoli bacap-capas asan de sana. Aya kusana new star 274 asha jenge biko yengi nguni ameche kemande nduka nata ameche kemande sakuni nageni mute chakuyo lobo sati saa. Yes, leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi. Aka mejo wachangamuka ni konyo. Rabie komi kabisa. To manyoro ngo chita genge ameje ngu no was. Ameja jembe ki nyusa go no tindo. Status 74 ash number 3 nani atakuja chutunguni. Koga inyo inyo iweke gora. Chambi chaka konyo chike po na aspetu wango tala mua ngo kongin ngo. Lakini chita na jengi ngu niko chita na niki kwa jen 50,000. Ini ne to minyoro kya ko nguni etap kinam te tutiani nung barainda mara ka inyong soko ne basta 448 ma inyoro oro ne barainda age kora bas weke nguni ista 274 ash number 3 ngorojita na ka jin rabine junguni sai e ame cha ka ta ke duke ta ke ista 448 ash ista 448 ash ka sonenyo kimi te duke te number 3 to get number 3 sego no kita ke korangnyo nei mute jingnyo koret ne kararan kapisa me sego no ka ke ne kararan agu ibai ba jang kota kinye lagini amagi tyo to ginyo star gorinye mano gorinye kanya ke chita ne nyone ny star 274 ash number 4 number 3 ale number 3 agina me number 3 ban orunji tane gure abikael kago nyo chige 50,000 abikail kongo missing so nguni takoto majita kenge inege uyo mtu moja akuje ngoro jichota kenge inege kitunga na aribe ngoro jita kenge inege kitunga na aribe ngoro inyendete good ndo yoyo imeenda ako nyo chige tunikikure Lucy kongo missing sasa nguni kwa sene nyo amecha amuti na kwenye number 7 nguni kakipe asa number 7 na mugi mechepike jangi kikoja ketukul si meti nebo 25,000 kimeje bi taman simu 25,000 tatyo nguno enyo to kosere ni kulen bonus kilungo tititi gigere ropta na ina sinema nima maini ko ni to kas kai tanyun ki rong rabini kilej so inya ke tuli jobage ige rabini jogo jutu sime ngungi ago mabwane bujanyun ya je nyo so goni kora status 74 ash number 7 gurubi keta go tu yak bonus gurubi keta mut ke job chak bonus sa hin lega ga ingenis bonus sa ngel lega ga go ga in to goliman Status 74 ash number 7 taka nyono ya kwanza nyo chepchepa ngone chepchepa nyo kutu ya rabi niki kwa kwanza ping mut kora kikat put keleji karibu sokoni akpo na chai lagai kai nyele mali po na chai lagai kai kumino yegi le po na setia hiro imagine mamiji na yako inkia ni status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 amesa kono kile na wasam tu chana chamie tap chip talil si kete stai ki chamie ko amu acha mie na kinye agi chamo aga senen ke betu shektugul amu nda mo inye tuma gina le tanga lal jini ngo no ta kamu nengo mi tu kuchi karar nin so ko ni amu au na le jini ningian nyu in na mingyo iwe chike ko ya me nyuru kora le jin me bet ka ma ngune ti ingian ni kora ko mas ta ke so ko ku ma nyuru eng number 3 ku ga le jin jutu nguni number 7 ngoro inye Mereka ke job chipping ngale ke ngi 1,000 kam ngau ke nyaga ma ba ma fingut kara ke je ke imagine mami je naga ko juta len tai bangga ni ke status 74 ash imagine ni 1000 ta kupita status 74 ash number 7 kasen ni number tesa bole mi 25,000 ago imu je nyogo no ta na gi nyoru 1000 na gi nyoru 25,000 aku nam ta ta kupe ki go ni kara mu je ku grabi ni joto ma ba jita ke Status 74 ash kata ninyo. Labatakoi duke number 7. Labatakoi duke number 7 nguni. Labatakoi duke number 7 utuye at 25,000. Status 74 ash number 7. Kago kosirin kata ninyo. Kago kosirin. Iya wewe. Hago iso ande tiendo koro. Nguni aja ande tiendo nye koro. Nga ande tiendo sawek ngagir. Chutu status 74 ash number 7. Ya tukul ke leje senti domini kap kenye loi kwa bwagi jega tinda na nyua cha mieta pchepta lel. Uno atano.

saka serilu to madeke saka yung keger duget na bangabi. Eya wewe to madeke saka tau to madeke saka yung keger duget number 7. Nama jeju tunggu ni kuto mas kabit kebe duget ake. Star 274 ash number 7. Kere jita ni gigure ni ngin gigure Richard kagi kwaji 1600. Kere jita ake ngin gigure in Elizabeth kagi kwaji in 2000. Alezi ke buah. Hege. Hanggo garara naman sogonyo. Ago imagine tingiting mo aja tu namu tama batayo. Haya. Status 74 ash namba to manyo rubi musinya ni gero no. A roni kita agenge. A jita ni kikure in. Kikure ngo kikure Clara. Kako nyur chie Clara. Rabi ni kita 25,000 ni. Roni kita agenge ni kikure Ruben. Ruben pako nyur chie agenge 25,000. Roni kita ni ba somogi. Joan, kungoi missing. So nguni tago toma biga tau, toma biga yung kasi niyo. Toma two people. Ame jang kuni, nguni te size ko kung ako bitpi jotok. Star 274 ash. Labat yung tugo lago duget na magabi. Ame jay labat ako duget number, iro labat ako duget na magabi. Number 7. Nguni, agigeri leke ingyan. Gutko to minyo bonus. Kuparan na nguni te. Star 274 ash number 7.

Haya, kongoi mising chita nekikure Eric, kubata chita nekikure Sophia, chekako nyurchike 150,000 na hiyo duka imefungwa hivo. Sasa nguni ameche kebe awoi duget number one nguni, ula ameche ako nini 67,000 na ameche alibanchipi school fees nguni. Nataka watu walipue school fees, pika ta ping muta rakaraka kelibanchi school fees yaba 67,000. Ista 274 ash agibatile nita ukako nindege shekata sokol, ngoita 50, agera kako nwakine pa mwisho, agalecha kusa sere ing sogoni agitu itu tet ko noto so ame cha ilapa tungku ni kasane nyu ka ko it kasarta nagile nam ji tu kol si mengungi angena le ke geni ji ta e ga si le ka ko it kuna ta le gitu tu ga ni aga ko nang ne bumisho sasa ame cha ibara inda ne ne ke kut kutu mi nyorugi ing sogoni ame cha jail status 74 ash number 1 ka ko it kasarta ne ne ke chutu ngu ni number 1 number 1 ko mi tene 67,000 school fees agi ga jin being mut Ngurjo bicho tong mut ko bita ragara kanyu. Ngurjo bicho tong mut ko bita status 74 ashiro ka sereniu. To mi jutu ko ngete, to mi ingian soko ni ko ngete ka kina. Imagine ni man ko ngete ka kina am tutu tako ingun. To si man ni kota ko lenjin. Nang kile ole pot kota ko lenjin. Ibo ate ole pot ko yota kemane. Aku ge mi ko so ka pesa. Aku ma kile mi tinda isili so sam. Itinye lagi mi ge gi ka pesa. Mata gi je tia tia gi nyo. To. Ingo jam gele nango tin sem ge mo ga ni sa gele nin. Kale mukono inayo toa ina pariko kuliko inayo pokea. Ngo nanya ni nei beru rak sayang ko tisi isir so goni. Amu ka beru run gan. Ka tar ngale joto. So status 74 ash. Labatu nguni duget na magabe. Number one, kasani nyu, duget number one. Natafuta watu ya kupea pesa. Tabasale, musini let down. Ameja wako itarabini ju, asakono wakitake. Agere jita nekikure in kale good afternoon. Kaja, good evening sai, my friend. Kaka yesha in, kanga inye na waka yesha kale ma good afternoon sai. Good evening. Rapsere mata wa Skynet kubreti. Ngulimbaka musanga niko kanda retio. Sunday yangu iko poa sana. Si kuenda kanisa lakini umenipariki sana. Thanks for today program. Maime kanisa. Si gilge breti we next week. Aya. Okay. Chita niku chorwe nyu rafiki. Clinton ngulimba jeb kebit. Kale Clinton ningyu. Kamija soman siru tenye. Kale amite ndani rafiki. I'm representing Chepkebit Bomet County. Asante sana kwa kuwa represent ya huko. Aya kasaida new status 74. Ash kimi te do get in. Kimi te do get na magapi. Kimi do get in. Iro, mato igage. Number one, status 74 ash number one. Tafasalu usichelewe. Usichele orona kange dege shakatau kange dege shaklo gitu ngoi ta 50 kage dogan oroni jita jita naga ko chapchapit kabisa jita negure felista kagi ko aje felista 1000 kongoi missing pita kagi ko 800 jita negure in katarin kagi ko aje 250 jita negure neli kagi ko aje 1654 yani ipketa sun silingang man barak bana kagi ribe nasinye kapsa ribe tagene ter haya Pasana niyo, status 74 ash number 1. Labatu nguni, status 74 ash number 1. Tafasali ro. Iro kastani niyo, daike shiklo jaga wangit chwa meche kepa isho. Nguni maana mesi meta getukon. Kongoi missing DJ Bongo mani, agibretyo. Oso nyo yuagat. Kako itka sarta nguna, naame cha iti kitcho ngon maguti ka abiga kwa itarabi niki niyo. Lakini simu, si tashika tena. So, tumata siki. Anam si mengungi, don't worry. Anggo tomorrow kubeh tut korang. Tut tiap tak eh. Lagi ni kita sering ambil jalan jenis yang sokong ni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Haya. Anja geru tu kabi cita anggo tak yang ke orang ni kabi cita netai. Kau kau missing. Kabi cita netai. Kure ngom. Kure Charles. Kako nyurchike 67,000 iro Charles rabeni cho ko ba fise iro kut ko go itar ngale ga fis me ro gitu kine gaita kongi ger ka betya mupango je rabeni cho to i birwasi me teng namba 07 safa anganen haya oroni jita ne bae jita ne ki kurengo chep kemei
akanamgei kainet saing ile mi kemeut kabisa alen kakirire kele kainani chepkemi konekait kelen kikochi kakekonin 67,000 chepkemi so biik aeng cho so tachenge biik somok icheket in 3 minutes ngele dakikaishek angwan kasaninyun koitugul ole mi betu ameche kityo anakon boroindo matachenge biik somok inye ameche akon boroindo ne inekei nginya aketugul nekose tenyoru rabinik nguni nam simeng'ung *274# labat akoi duket namba ngapi namba 1 sahi mekake ameku silo kora choki.

magumu yetu yote tupeleke kwake atatusaidia. Tena rato ne ba Veronica ko bata tenine ne gure Lawrence Kameja inyona ga go ite je site so gol ne bagas kalinga bata de shagano mogai. Yes, ne kita tu tu tu tu ne de ke shiksisit ke tungana mandang yuto pasu dio ama meja manda mago ni ndrapene ama je jutu namba 1 nguni ta meje aga jibi ga yeng kitunga ni yoto yo aga gerinda ga tua tua wile rakaraka. Ameje jutumu ni status 74 ash sagonogi nigeri anyu ni soko ni status 74 ash number 1 nani atakimbia soko ni saa ya kutana na pesa yake mzuri status 74 ash number 1 sagonogi nigeri soko ni ageleje kichongani. Yes, kwa heri ya kuonana tena game next week arawete game arawete absogol. Yes, ameje ingosene niu igeri lege ingen soko ni status 74 ash number 1 67,000 imagine chake goni ninyo 67,000 chake goni kaga amandeng studio ama katera bine jisalio ajinye ma imagine kabe chito na wakajini 67,000 kates akubiga ingi chungan chaka bichong kacheng kapsa kia kubi toliki nyek siling tamanu icheng ibi ngetin ibi buretyo kamu yai fata i praktiko ayo ni wajab ibu radio ingen is radio speaker itu senapa radio mangun itu aku tindra in spark ingen spark ni nama serapi ini sinyo i juta tengu na radio ko i rogo tal siling taman i bai bai itu nama mikino kamu yai fanyo wajabu wewe ni all stone age magoi kuya jabangu ni tulikuwa natumia hiyo kutafuta pesa ikipotea na tulikuwa tunapata. Haya, kongoi missing orochubika kapit kongoi muka kapit kongoi anyun kongoi anyun nanya so jita naga konyurchikei ko jita negure cherono ko bata jita negure paulo kono tono kao kerwe sasa kago nang nepa mwisho ako nepa jitukul number 4 mabati ya 85,000 kimi duke number 4 tunafunga na yu 85,000 kwa itibi mood ako pichoto mood kwa kile kia drone ba chomola so chutu nkuni ahiti niye kwa genge mpiche kwa chuti ako ngi chutu drone otak ina ile mite kwa rabona segiti oktango ite saa kumi kamili kele chipona astukul sabari moja agele chukora yene 85,000 so meno yegi imuji nyoru 85,000 agi nyoru in bonus chutungu ni status 74 ash rabeni chiki tiyo kito kito saa yuko chakile chini ntaiweke soko ni agameje itiliti kiti chiki muji kako ikasartanyo first priority kwa jito natungu nyorki status 74 ash number 4 kasaninyo kanyara otko mita jito natana ako ingen status 74 ash number 4 oroni jito natana ako chapchapeti shalin yani shalain kubata jito nekikure Donisia kubata jito nekikure Philip kubata jito nekikure Kilbat pika ta 1 2 3 4 pika ngwani jaga jaga ako pa in big tukul jamita tabanda radio. Yes, nyua raga raga oronya kina Caroline kago le Caroline rapsere mkami ko bate nwe kutu gemi ko bato ko ngete yagi namte tute ni amichi inyo ira kaguri ni man kasene nyo nga kuri ngitongon wacha leo tufanya machap wewe mwenye umekuwa kando ya radio tangu tukianza paka saa hii ameje ka sage tungon nyo geger soko ni pamoja ager chi tugul anale tiabi chogatindo imbetu tabrani choga mita banda radio so long as ke kose kitungon radio ni pata FM kaso minangun ko meme chara pe ni kucha tu yani amun kitungon sacrifice yo 20 shillings na ngota 30 shillings agile ngoba soko ni agongi sacrifice ni zenyene ko gete nyoru rabene ke ile jini ko mungu kongwe so ameje kitungon ni geri lege tu imagine nako isa hii pik 20 jake chakako chuto pik 20 jake chakako lakimiche intrapini ako bonus kochang kabisa yani agere tanikure nevi kainkian kiko aji 42 shilling kongoi missing Brenda Diana Simeon kongoi missing Kilbat kongoi Masi kongoi Paulo kongoi Kennedy mubarikwe akpika lakia janka sari niyo status 74 ash kimita duget nambari 4 status 74 ash number 4 chakinye mabikyo chakakimitu ulongete omicho ule akwe yani watu ngini mumenda wapi kwa bano man kutuko kanyo soko nya kutomi nyurugi kunga osamin kiti wale jini nyongu nisimapa kaktenis singa omanda ya tilisti itinye kini kwa nyurugi nye ama itusa nagina nyugu kwa ito jachik ngubu wago no status 74 ash
Duget nama gabga senenu. Duget number four olegi kere. Halei kekas kina gama kagurin kapsang gurset napa kami ngine tapke. Status 74 ash number four.

0: Saya exactamente na ba ko skalin ji tab kalin ji nga sarta ne tuna logo yoga be mete en en wagida ne so mono ko ne tuman male ka ma gabana ne bo tranzo ya joji joji na tembe ko le tete sraga ni tab ke nya panza ko jorgu rai shege en lo ni shete no ne no ne ko su ke ang na ba gon de kim na tete sra ta bi ga be mete ko ik prik ba ko ra en lo ni shete no ne mi detai le ga la line en tu yo shege ke ba pala to shege balin da ma na injin che ga testai en ke be ber tan ba kaunt ne ba meru na ga indo jiste na tan ba Nairobi Edwin Sevuna en kasara ta kotes ko maine agule kire te na president William Ruto na na ko vision 2016 ko matare te ki ta gatu lupi gabe mani ko bate nya lu en president ko gushgon magutu ke ke gemene ke me bi ke ke bo emete Ako testa gula sayeru beta president professor Abraham Githure Kindiki paishone ke chogo ko sulaye serikali tno ba president William Ruto enge kasarta na ba kanyi shigangwana chogo ko bata agoi enge ngone ngonali enge saute ke aga ga yeme tabrawi ne ke chigitarete kani so shigeng ke peberta na bongeria ni mite en constituency na ba capseret en count na ba wazungisho ko ma kindiki kolem cha paishone jota ke ko bata agote Nyoruneta, Choruneta nabo aliyet nabo katol dolli yuege kongete selingishek elubushek tisabakal apakal muta ko selingishek elubushek ayeng apakal muta ako koge jor enge gone gora ako selingishek elubushek ayeng kubata gora Choruneta nata nabo kiswege ngtak kinetapke nabo konyor emoni aminto agege chachang ayaror gora kinde ge gule alage enge baishuni jota ge kubata siret no bagane tik che sirel bu shega pagalle enge ka sarata ge siret no ba pi ge jota ke taritin chenang community health promoter se che torite ge enge konyoisete eng parbuta ba alage kita kalian jin jatuh logo apa meeting maginda cakai tu aja saya di taman nabo kos kaling itu sak logo yang maginda itu saya di taman ageng kena bawa kos kaling metu ageng taman dan radio kiguran atmon meli
1: John Kuga logo yoga bemet en maginda en Touch FM

Kwonyikab kimindilil komugul kokile tobos maiywek. Kole sip, kole sip. Jenge no chepyosani. Akanyo kekonan chito. Enda kile ngwa leipe poda.